siase. Mami wudi me nige na kose siye. Oba ni kima me zemi si kenti. A hon chile ba ene we yime bako. We jame na wako fako fi jimfi. Mami sa de bro we chio na me wako.